Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng English Channel mula dito sa Motor Tankers, Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.

Nick, ¿qué tal? Before kumuan na diha, acto ta 2 Timothy chapter 4, then verse number 3. For the time will come when they will not endure sound doctrine, harmonious doctrine. Kining doctrine sa Bible, dili ni maglain-lain, harmonious na siya. No? Unsay naa sa kanang, when it comes to the doctrine of salvation, naasa na to the doctrine of God. Dili na pwedeng malain. Interconnected gina amatag doctrine. So a compromise of one, most likely, mo compromise ka to the other one. Kay interconnected mana. So sound doctrine. I'll be talking about, wako kay bawo ngayon ini na day ka kalala ang mga pipila ka mga when it comes to kanang sana pamaagi ba? Yeah, when it comes sa pamaagi o sa doctrine, kin. Sige naman kagawin kila. So, mingong gini kag preferences, kanang pwede ka, pwede lain imong gamiton, but you are not destroying the very doctrine nga gihatag sa Ginoo. Are you listening? So, preferences, wag yung kaibaw ini until the time that somebody had informed. Ngayon ini din na some are mayong ka preferences. Ang uban niya na, ako na lang titulan o absolute. Kay kung mayong ka absolutely absolute. The truth kuno is absolutely absolute. So, dili pwede na nato mabaligya. But when it comes to kanang preferences, taganta maglain, no? Preferences na to, songbook to kanang screen. Preferences mana. But we are not getting into the jingles of 7-Eleven. But we are just using what we can have when it comes to technology. Nakasinabutan niya na, preference na siya, nga naa, gibutang na to ang songbooks na to diri, for the sake nga, kanang, wak mangkaitay kay kasagaran sa itong mga songbook, gikan mag-Amerika, mga salin sa Amerika, atong gmail din eh. So, preference na siya, kanang, kapilian na to, pwede ta songbook, pwede ta din ha, sa ito ang, ang dautan ni ana kung atong giprinta diha mga gitawag nato nga mga CCM, contemporary Christian music, not only contemporary Christian music but the wordings are not doctrinally sound, dili lang kay doctrinally sound kun pagyud kanang the timing and the beats of the song. So preference na siya songbook or screen. But there are absolutes in the Bible nga dili na preference. Are you listening? Nga dili na ingon nga preference, panalitan. O klase sa music. Dili na preference nga mingon ka nga. Preference na ko sa music. Music. O ang uban, saba. We take this up in the radio, daghan kayo, kalata ang pangutana, si Jairo nihupo na lang. So, dili ni preference. Nga no, there are absolutes in the Bible, mismo ganing mayong kag elements of music, na ana, elements, harmony, niya ang sa melody, ang sa niya na, harmony, rhythm. No, rhythm. So, dili na absolute tadi hadapita kay giklaro mang yun sa Bible unsa ang harmony and the melody and the rhythm of the music. Making melodies in your heart, yun niya. Making melodies in your heart. Ang keyword niya, ang heart. Ang heartbeat na to, 60 ramang yun na. Faster than that, kumingkag ang rock and roll is 175.

0: So beats per
1: minute. So dili gyud pwede kay nganuman ang gingon sa Bible, singing and making melodies in your heart to the Lord. So ang key word diha nga ang atong tanang music must not go faster than the heartbeat. Bug, bug, bug. 60 man na. Pero kung magkadugay, magkapaspas ng ganina, reggae, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug, bug. Dili na naman. Oh, it doesn't go with the absolutes of music. Are you listening? Dili na preference. Dili na nga makapili ka unsay gusto nimo. Nga it will never be right and wrong. It is not an issue of right and wrong. Minong ganit kag preferences gani, it is not an issue of right and wrong, but it is an issue what is there to be used. Naaman tayo ni, di magamit ha. Kung natay songbook, agtutas buki, di agtugutabod sa songbook. So there is not an issue between right and wrong. Pero may ingon na ganit ka, when the, kanang, the beats of the song, the lyrics of the song, the rhythm of the song, kana absolute gina. Kaya giklaro mo na sa Bible, singing and making melodies in your heart to the Lord. So dili mo paspas, mas kuan pa sa imong heart. Kaya ka ng 60 ni mo per minute, actually, mutkuyog mo gina. Years I spent in vanity and pride. Dili mo paspas. Tapos, napa mo? Kung paspaso na ito, years I spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified. Dili na pwede. So di na pwede reference. Dili na pwede nga preference. So kasabutan niya ni. Nabaday na pastor na sa Bible. Ephesians good. Sige, kaya murag nagtanga mo da. Ephesians chapter 5. Speaking to yourselves in Psalm verse number 19. Ephesians chapter 5 verse number 19. Muna nga dili ni siya mingon da nang uban. Oh, kung di mo magamit ni ana, din ay mo gamit og microphone, di na pwede. Okay, preference man ni. Are you listening? Preference ni siya kung naa kung amplification lang ang gusto di, preferences ni siya. Di man na absolute. Are you listening? Okay, kung magpareho na lang ta sa katong mga Amish, katong mga primitive, katong mga wagyud kintahay, oh, balik tas kaniad to tanan. Naminaw mo? Okay, so, preferences na, wako kahibaw ngayon, ini kalala din eh, when it comes to the field of, kanang, in our churches. So, preference and absolute truth, speaking to yourselves in psalm, in hymns, and spiritual songs, singing and making melodies in your heart to the Lord. So, and sometimes our truth sometimes, getting absolute truth sometimes will be tested na to our, sometimes to our culture. Nya unsaon man gyud na sa Africa nga sa dihang nasulwining nimo ang chief of the tribe do na may pito ka buk asawa unsaon na malanga dako baya kay nang problema dito tingali mo ingon ka nga wa man tay problema ana diri pastor pero kumuagto ka sa Africa ang culture nila dito kung chief ka ikaw mo kanang sana dato sa maong tribo nya pito ka buk imong asawa unsaon na malanga ron kamo unsa may tubag ninyo unsaon. Huh? So if absolute truth, kung ang absolute truth nga giingnan ta, one man, usa ka lalaki, one woman, 700 wives. Tapos sa magklaro na kita ni absolute baka ni, muna yung absolute. Nga usa ka lalaki, usa ka babae. Absolute na. Kaya ningon sa, ningon bitaw siya nga, let a man leave his father and mother and these two shall become one flesh. Ang kay Pilipino nga musud sa marriage are gone into, ni agto na, living together, 22% na. 21st century taro na. Sa 2016 na ni. So,

0: mubalik ta sa pagkasulti. So, unsa may absolute. Kaya kung may yung kag-preference, depende na kung asa ka nga culture. Depende na. Kung ato ka sa Africa, di ikasulwining kuno ni mo sa chief kuno, di pito dahin ka pamilya, perting daghana. Dali kayo mudaghan dito ang church. Masulwining ni mo ang papa, pito dahin ka mga pamilya din. Makasulwining lang kagduha ka papa, pito, perting daghana. Oh, upat lang ka lalaki nga, tag, butang na nato, tag lima, di 20 ka pamilya, o sa gatos dito. Dali kayo patubuon ang iglesia dito. Ha? Scam na kay pyramiding. Wa mo kayo ba nga nahimo ning issue sa mga missionary sa Africa? Agto ka sa Africa, nahimo na kay pagka luwas sa usa ka chief o maski ka na ordinaryo nga mga tatay, doon na may gaguyod o tagliman ang uban tag napu na gani. As long as makabuhi ka sa napu ka pamilya. So, mubalik kita sa unsay gisulti sa Bible. If the absolute truth, kung ang absolute dili na mabali ng kamatuoran will cross cultural stance sa tao, asa may tumano nimo ang imong kultura, unsay gisulti sa balaan ng kasulatan. Balik ta. So, niingon ang mga missionary suban, ang kadtong pirmiro ni mong giasawa mo, ito'y tinuod ni mong asawa. Nya, unsaon man tong uban, pasuportaan. So, nai ni Barug, ingon ana. Ang uban, wag yun ka Barug, niingon na lang nga, unsaon ta man, naman ta sa Africa. Tinuod ba yan eh? Ha? Hiluan ang unom para may mong usa. Arnel, out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Si Rodel. Ha? Okay, kung sulwiningon, panalitag masave, allowable na. Giluan na. Di, ako mong giyatagan ba kay, daghan sa mga churches karon, they major on preferences. Doon ay karoon mga kasimbahanan, gumingon nga, kumugamit lang gani kag screen gani mga karnal ta. Are you not aware nga sa ubang mga churches tungod kay naatay screen, karnal ta? Oh, tinuon na. Doon ay ubang mga churches nagbarug niya na. Pamino ha, that is not absolute truth, but that's preferences. Pagpili na, unsay available na anato. Kung available gud nga naatay daghang songbook, di magtagsa ta. But preference na nato, nga gigamit nato ni kaysa songbook. Pero nahi ubang mga Kristohanon, they rather kanang majoring on the minor. Muingo ko diya, minor. Kinidigyan ni mabalik yun. Muingo ka, there are things nga music matong gisgutan permiro. There are things, the elements of music nga di nang yun mabalik in order to praise God. Psalm, hymns, and spiritual songs. And singing and making singing and the making of melodies in your heart. To the heartbeat, kung pilay heartbeat ni mo, maugin ay standard sa Bible. So, absolute truth na diha. Are you listening? And because of this culture, sometimes, ang Christian na bali because of the culture, instead nga ang Christian life, maoy mo change sa culture. So, ang kultura na diyan, I'm aware and I'm very afraid na ang 21st century Christianity, mabali ang pipila ka mga stand because of the culture. Tungod sa kultura, mao naman ay nauso karon di, ato na lang yun yung pasagdaan. Good. Balik ka sa 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1. And sometimes, 2 Timothy chapter 1, then verses 13 to 14. Hold fast the form of sound words. Ato yuning kuptan, unsay sound words. Ngano man, for the time will come, muabot yun ang panahon, and especially naanata sa last days, for the time will come when they will not endure, unsa, sound doctrine. Nana sa chapter 4, verse number 1. Preach the word, verse number 2. Preach the word, be instant in season, out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. Kinahanglan barugan gyud nato, iwali nato ang pulong sa Ginoo in season or out of season. Amen. Sometimes inappropriate kayo nga muwali ta sa pulong sa Ginoo kay unsa na nga meeting diha. Pareha gyud mayong ka nga kung naay patay diri nya. O sige, magpicture ta. Waki. Listen man kayo. Inappropriate kayo na magwaki ko. Eh, nadiang lungon. Di ba? Uy, nampa mo diha? Batian ninyo eh. Inappropriate kayo. Eh, kinaago niyang lungon ko niya. Okay, sige. Say cheese, cheese. Waki, waki. Yana. Patay ko na good. Inappropriate na. Pwede man na. Okay, joyful ta. Kay namatay yung sa katao niya in the absence of the body and present with the Lord. Pero inappropriate kayo paminahon. Lain kayo ba? And sometimes, mingon ta nga, verse number 2, preach the word, be instant in season and out of season. And sometimes, inappropriate kayo nga muwali ta diyan dapita, but because you're kanang guided by the Holy Spirit, nakawali ka. Sometimes, diya sa barko. Sometimes, diya sa bisag asa ka, terminal. If you are led by the Holy Spirit of God, nibaro ka diyan, niwali ka sa pulong sa Ginoo, dili unta gyud kaayo nga appropriate nga muwali ka, but because we are led by the Spirit of God out of season, reprove, rebuke, exhort with all long suffering and doctrine. So preach the word, preach doctrine. Amen. And sometimes system and mag-away ni siya ang system, ang sistema or the content. Mayong gani kag sistema gani og ang content gani. And sometimes kabaw ko, we need to preach hard. Kinanglan sa tanga muwali hard. But ang pinaka-importante yun, ang content sa message. Matod pa sa usa ka preacher, nga naako niyo sa kaniwali nga, yes, a very bold preacher. Bold in a sense nga pirming magsagit. Pero wa sa laing nasagit, but preach! Preach! 20 times, preach! Preach! Preach the word! Preach the word! Ang sabi magkuha ni wala. So balance ba? Let's be balanced. Amen? Tapos sa amen? Form of godliness but denying the power thereof. Form, niya, substance. Form, kini substance. So pag-ingon niya sa Bible sa verse number 3, for the time will come when they will not, unsa, endure sound doctrine, but after their own lust, after their own emotions, they heap to themselves teachers having itching ears. So lust, emotions, instead of absolute truth, niagto na hinoon sa emotions, niagto dito sa feelings, and truth. Ato ginahibawan yun nga ang kamaturan, truth is not how we feel. Or it is not also how sincere we are. Dili na how we feel. So truth, it's not how we feel. It is not also how sincere. So dili na unsa ang imong gibati nga gibati gyud ko maog yun ni kamatuoran da. Di na kamatuoran oy. Amen. Nya or moingon ka sa imong kaugalingon nga sincere ko, bahala nagsayop ni. Basta kay sincere ra ko, tinuod na gini. Dili na mo gauge. Di na mo gauge sa kamatuoran. Amen. Tapos na pa mo diha. Because feelings change. Usahay karon bipolar, good ba? You know, oh, praise the Lord! Ikaw man po, depressed kayo. Murakag si Jonah ba? Lord, patya na lang ko. Si Elijah, nabuntog niya ang pipila ka propeta ni Baal. Pag-ingon ni Jezebel, patyon ko ng propetahan na nidagan. Nga, Lord, patya na lang ko. Great prophet Elijah, dagan og babay. So, ang kamatuoran, it is not how we feel, or it is not how sincere you are, di na mao'y basihanan sa kamatuoran. And we sometimes have different feelings to different people, to different time, to different circumstances, because feelings change. Amen? And people can be sincerely wrong. Pwede ka, sincere ka, pero sayop. Number two, not only feelings, dili gyud mapabase nimo sa truth, dili nimo mapabase sa feelings, then truth also will never be determined by outcome. Pastor, tinuod yun siguro na, uy, kay daga na pagkain sila. Tinuod yun siguro na, takay ragugutrapugang. So, dili yun na mo determine kung unsay outcome. Mayroon ka nga, okay, magtota, labi na, kay kinimanggod, absolute truth and preferences. Mayroon kag preferences, diha man daghang mga Kristohanon, by preferences, they jump from truth to preferences, they leave the absolute truth because of their preferences. Doon na may daghang mga naa sa kamatuoran. Pero niingon sila nga, well, di na ko mga nanang simbahan na kay stricto kayo niya. Sa pagka-stricto niya na, di na lang ko, mas maayo na lang ari ko ning simbahan na kay di kay stricto. Preference na in terms tingali of dress, in terms of doctrine, or in terms of music, or in terms diya sa simbahan. Mayroon ka, di kay ko niya na, agto na lang ko sa lain. Gibiyaan ni mo ang kamatuoran, for the time will come when they will not endure on sa sound doctrine, but after to their own lust. Di man ko ganahan o gingon ana. Ang uban mo ingon nga, nibiya. Ako lang eh, dagang mga tao nga, they jump from Katipunan to a different church simply because of the choice of music. Gibiyaan ang kamaturan. Bahala na lang good nga ang kaluwasan. Nagtudlo nga dili, masiguro ang kaluwasan. Basta kay, maoy gusto na ko nga preference sa music. Biya sila. Ang maoy gusto na ko in terms of preaching. Kaya kabaw ka sa Katipunan, say, magsakit ang mga tao, depende sa preacher. Yeah, di naman ko ganahan na, kaya gusto na ko, kana lang, ana. May suon, nagwapo mo. May suon, maayo mong tao. Mga igsuon, kaya na ni mo tanan. May suon, okay ra na. May suon, watay klarong baruganan kung babae ba mong lalaki. At your own choice. Di na mo barog ba? Kung maoy imong feelings, nga lalaki ka, mao na imong gender. O, nanday mong dagan yun na, wabarap ni sila. Klarong baruganan yun. But after to their own lust, they heap to themselves teachers having, unsa, itching ears. Dili na maminaw sa voice of truth. Dili na maminaw sa absolute truth, but because of their preferences, because we are in the 21st century, ang gusto sa kalibutan misud sa atong kasimbahanan. And because of the worldly ways nya nisud sa atong kasimbahanan, we try to choose the preferences of the world. Di na sa truth. Uy, bahala nag-unsa na diyang simbahana, bahala asa na siya magtigom, basta kinsa na diya ang pastor. Basta kay naas kamaturan mo na yung importante. Kaysa, anindito dito da, kay kuan kayo, kanang arrange kayo, kanang systematic kayo, kanang organize kayo. Doon ay mga churches nga, gitawag sila mega churches, inag-agto nimo dito, wa na di na mo pasok offering, ang imo na lang kanang card dito mi anang Melvin, ang card na lang nimo iana dito, i-deposit nimo sa maong church. Amen. Kita dinhi bisag ibutang pa ng card, wa gisud. ang ATM na ibutang kaniya sa offering ha, nya iana nimo di wa pagyapoy sud. Preference na siya. Amen. Imsa, amen. So kung naagod tayo yun na, di better. Pero kung wata niya na, dili na mo'y mo, tukmod na to, that we will go to a church where your preferences are. Di kayo kumalimot ini. Gingnan mi sa among pastor, dito sa Katipunan. God hath given you a perfect God, hath given you a pastor according to his heart. Not according to your preferences. That is not dictatorship, but that is authority given by God. Amen. Truth is never also determined by outcome. Tingaling tinuod ni sila. Wa mo nasayad nga, in every, mayong ka nga kanang systematic lang nga approaches, agtuta sa usa ka kanang kulto. Ay, blessed ni Christ, kulto mo na. Amen? Pero organize na kayo. Inikuha sa offering pa. Ah, kuyaw na kayo eh. Ano pa? Tinood na kami ninyo ng binuan ko. Wala na sila na. Na. Okay. Inikanta nila sa choir. Ang atong choir. Ayaw mo sa choir. Ano rin? Pero sila, kay ba mo, unsa, nakakita mo sila, I will ask the choir, mana sila. Ang choir, mana sila. Tang. Lagi! Kuan yun ka ng di, kuan yun, di. Nya, anak din, anak. Anak. Nya, tindog. Ay, kisi-kisi niya. Kita kay, stupid, gini. Unsa to, unsa katawan. Huwag gugo ka-practice. Pero paminaw ha, pero bisag ingon anita, pero ang pagtudlo na sa kamaturan, we are still the church of God. Amen. Amen. Preference lang na, ilalan ng display. That is the form, but the substance it ought to be what God says in His Word. Preach the Word, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust, after their own feelings, after, dili lang kay kinalang lust and feelings, after to the church that has kanang nag-amuma nila kanang ni care nila pag-ayo kanang mayong ka nga kanang ay nahupay yung kugid kami lang kagpaghupay lang di agtuta sa mga pari. Love your neighbor as thyself. This is the gospel this Sunday. Ano rin? Tang. Kita, we are the most kanang ang baptismo ay pinaka wa di lisod kayo nung kita ko mga baptis kung magdagandagan. Yes, kita ko mga baptis preach the Lord and hey, King James hangaka po na si Bahano. Pero I've been to that meeting ngayon na. Napa mo? Oh, that's right, the King James. Oh, yeah, he's a brother. They have yet to prove my point, pa. Sounds familiar.
1: Sa mukha ni Manila.
0: Sa mukha ni Manila. Amin ang mga resibo doon. Ang ako ba? We might be the most unorganized. We might be the most unsystematic kayo. But as long as it is in the Bible, it is in the Bible. Preferences na siya. Amen. As long as we have the Word of God, ang pinakakuyaw lang that you choose preferences. You choose to be systematic, and it is not anymore with the substance of the Word of God. Ni agto lang ka kay feel ni mo ganin bro kini sila grabe yun. Amen. Yeah, ni agto ni mo dito makuan ka nga. According to the Greek of this word, it is this word deceive is from the Greek word or from the Hebrew word naloko. Naloko. Naloko. Na-deceive. Church, Ang ako lang yun naman. We might be the most unorganized. We might be the church na mayon ka nga. Di mo kakakita kanang systematic yun kaayo yun sa church. Mga preferences na lang na siya. Even the Lord Jesus Christ, when He has His church, when He organizes His church, the most unorganized church, makita ni mo? The walking church. Wa man to sila bangko. Yeah, mga lakaw tag, tos Galilee. Oh, dadani mo palpit. Dadaning bangko. Dadaning, wala yung anak. Amen. Pero naa sila sa kamaturan. Ato lang, ako lang mong gingan nila ba? Because this has been a problem. There are already of our own thread, of our own kind as Baptists, but they leave the church because and out of preferences. Amen. Wagto ta sa itong mga churches. Yung sa ito man, wapang may na-train. Ang mga song leader, mga yabag, tinuon man na. Mga yabag, niya, ang tigtugtug po, yabag. Na, unsa ganito, G, niya, ang kanta F, kumpleto good niya, ang membro A, niya, dili B, C. Oh, make a joyful noise. Ano na lang mo? Let's make a joyful noise unto the Lord. But to be systematic and to be organized and to be kanang mingon ka nga harmonious kayo sa atubangan according to the patterns of this world, it doesn't mean that the outcome will determine that they have the truth of the word of God. Wala na pasabot na naan nilang kamaturan. Amen. Uy, kumuag tulagi kag mga churches, but grabe yung kayo. Huwag to kag mga kulto, kibuloy. Nasa ka na, mag-special number, nga puro magputi. Nasa sila mga anak. Hallelujah. Nasa sila pa yung choreography. Nga mga anak. Hallelujah. Grabe yun. Nga na pa yung mga tamburin diha, mga simbal pa. Nga silang tanan. Digi ko mga, paminaw, ragun mo. Sometimes bitaw usar gyud ka matagyod ini tan-aw gyud mo kulto man makakita gani ka nga uniformity gani wa na gani kay freedom to choose what you want kulto gina asta sinina butan ka puti og itom tiyo mo na huruto kayo kay dito puti og itom gyud puti ana kita tag mga kasimbahanan ana kanano that is purely cultic in nature. Grabe naman sa Gyud, pagduminar sa imong pangunahuna, that even the dresses that you like, imong gitrow. Uniformity is not a sign that they are in the truth of the Word of God. Amen? And truth also is not in numbers. Ang kamaturan dili sa na in numbers. And musaper tanini because of the movement of the mega churches. Nya organized kayo the way they disciple their members, the way they presented their preaching, the way they have their kanang sana organized music, the way they organize the seats. Nindot yung kayo. But numbers, dili nimo i-gauge sa kamaturan. Are you listening? Amen? And sometimes truth versus opinion. Kinisya truth? Kinisya versus opinion? Imo lang na opinion. Naagi klarong unsay gisulti sa Bible ni ana. Amen? Napagyod. Being involved in social and community development is not the Great Commission. Kay kita lagi mga Baptist, wa pa ganita kahuman sa itong building, di ta katabang ito sa itong community. Ingnon ta, kamo diha, inyong gikalimtan ang mga unsaved. Paminawasan, anaw na to sila pagsulti. Helping the community is not the Great Commission. Because the Great Commission is the salvation of their soul. Amen. Di kay magpatukod tag tubig dito, kay way tubig itong atong baryo. Ya magpa maghatag-tag para uma dito kana sa development na sa community, but helping the community is not the gospel. Daghan na ra bang nagdumot na ko ini. Nga naman, nga nung mga aman mo di ay kuhan, la, mga unsa na, Samaritan, o unsa nang mga kuhan nila da. Saan man na nimo? Paminaw ha? Ang preaching, faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Ang ilang pagtuo tungod sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Okay, baliw na to. Kay bisa katagan pa nimo sa ilang needs, if they will not receive Christ, they will not receive Christ. They are just aftering for what they can get. Nahitabo naman na sa feeding of the 5,000. Pila na ipilin? Ang mga apostles lang. Nilingi pagyud si Jesus Christ, ging na na, will you also go away? Kaya nga naman, unsa gi after sa mga tao, kaon. Katong gihimo niya nga milagro, the feeding of the 5,000. And I hope we'll not fall into a trap that helping the community or having social program in our church na maingon tayo nga that's the gospel. That is not the gospel. The gospel is the salvation of their soul, not the feeding of their body. Amen? But that's the trend. Nga maingon gani ka gospel reaction or missional. They misunderstood na. Nga maingon gani ka missional gani. Unsa may natabang nimo sa community. And we are not, maingon dahil ng uban dahil nga, kamu mga Baptist, ang inyong haragyod, ang inyong giatiman, kalagragyod. Saan na natong lawas? Amen? Amen sa amen? Iguman ko na itong kaluwas, di makatunta, di atimununta niya itong lawas. Amen? Kumuingon na ito nga, kamugid, wala na ganit mo, bisag unsan na lang na inyo. Kanindot. I really praise the Lord nga, He brought me up, my spiritual life ba, He brought me up into a Baptist church. Nga no, there is so much freedom where the Spirit of Christ, there is liberty. Watabut iyat sa atong sinina. Amen. Nainindot, usay, ikadong Domingo, bati. Usay, nindot tagdagway niya. Usay, sunod Domingo, bati po. Uy, magbuot na to. Amen. Dahil kabantay mo nga, usay, tanaw ni mo sa amin, bagwapuhan na koron, uy. Kabantay mo? Pero usay, nagtanaw ni mo nga, bati ani sa mina, uy. ang sa amin mo, ipasaginlan, baga, na, nasagoy sa amin nga, makamantay ka na sa amin nga magwapa ka? Tinan ba ito? Okay ni, ako, ambot lang, observation ni nakuha, pero inakog ka ng sayop ni. Kasagaran sa mga, kanang mga gym, ang ilang mga sa amin, widen. Parinig, tanaw ni mo, tambuk ka pa na ako eh. Isang daot na ka kayo, tanaw ni mo, tambuk. Kay para di ka mag-exercise, yun, kaya tanaw ni mo, tambuk ka pa na ako eh. Tinood na kayo, ilan, oh, tinood na eh. Amen? Preferences, opinions versus truth. But there are five ways to defend the truth. Di ata karong kagabi yun. Five ways in order to defend the truth of the Bible. Five ways to defend the truth of the Bible. 2 Timothy chapter 2, verse number 15. 2 Timothy chapter 2, yeah, verse number 15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Five ways to defend. Kinahanglan ba na to i-defend ang truth, Pastor? Yes, not because of the truth, because truth defends itself, but because of people na ma-deceive sa lies. 2 Timothy chapter 2, verse number 15, get into the Word of God. Or, number one, study. Ano na lang, study. Or get into the Word of God. Get into the Word of God. Study. Munang ma-deceive. Munang naay mo present o another truth, easily ma-deceive them. Why? Mabita mo ingon ko, paminaw, mabita mo ingon ko nga, and every time nga naata sa church, try to have a bullpen. Study. Para makahibaw ka, nga, para naay mo present other than the truth of the Word of God, makaingon ka nga, sayop na eh. We are not judging, but makahibaw din ta because of the Word of God. Get into the Word of God. Acts chapter 17, verse number 11. Acts 17, verse number 11. the Berean believers, they search the scripture every Sunday. Sunday lagi. Kay mo ay gibuhat ninyo. Every Sunday, anam. Kada Domingo, ragit yung taon. Makuptan ang Bible kada Domingo. Kay numdo mo sa story of a spoon, nag-invite ang pastor. Pag-invite sa pastor, unya kay gold man, kay dato man siya kayo. Pagbiya, nang hugas na sila sa mga plato o kutsara, nawagtangag o sa kaspoon, na gold. Nawagtangan o sa kakanangkuan ba, kanang golden spoon. Ya, mahal ko na kayo, ang salang kaspoon, ya, kung bulawan yun ito nga, bisag plate na, pero ting mahalag yun. Nya kaing nuno ng asawa, Dad, and I think, si pastor, gikawat niya ang atong, kanang, sana, gikawat ni pastor ang kutsara, Dad. Ako ang tuon si pastor, ayay na lang, good, kutsara, rabitaw na. Nag-invite sa iyang anak na punusa for a birthday. Wa kapugong ang asawa, kay kasagara mga asawa, di gid kapugong. Hindi ni saya. Darang mensahe, dili ka to. Darang mensahe. Gini niya, pastor. Nagtuog yun ko, pastor, da ato-ato, ragyan niba. Wa mangyod si husband ako. Nagtuog yun ko, nagikawat ni mo ang among kanang kutsara. Yung sa day, kay bao ka day, wa na ko kawata. Pagbiya na ko ang kutsara, akong gipailawman sa imong Bible. Ha? Niya, usa ka tuig naman tani balik. Sa to pa, usa ka tuig siya, way basa-basa sa imong Bible. Wa nangawat ang pastor. Gipaslak sa Bible. Ingon tanaw na ko tani mo basa bagyo ni Bihana. Anak. Nigdangat na lang ang usa ka tuig. Wag yun na yung kaukab. Kay kung naukab pa ito niya, makita ang kutsara. Dili kawatan ng pastor. Get into the Word of God. Amen. Study the Bible. Know what is in the Bible. Know doctrines from the Bible. The Bible is not only for Bible students and for seminarians. It is for everybody. Para ni nato tanan. Get to know doctrines of the Bible. Next, 2 Timothy chapter 4, yeah, verse number 2. 2 Timothy chapter 4, yeah, verse number 2. Di yun ka mailad yun. Auban, duaduaan ka nila sa ilang logic sa doctrine. Nagpasalamat yun ko, usag yun nga, grateful ko kayo. Grateful ko kayo sa akong papa. Kaya ang akong papa ningon yun, basa yun, kaya di yun ka mailad yun, tinuod yun ay ang gisulti yun. Di yun ka mailad, basta mubasa ka. Nakoy tiyo, nga maski ka ng pus, kaya sa una, kada bitang palit kag tabliya, bitaw, iputos lagi taong katong newspaper. Magtukas merkado, palit kag tabliya, newspaper. Ang katong giputos sa newspaper, basahon pa. Huwag yun ito na ilad tao na eh. Amen? Pero kita, bisag kutsara, pani, pasagin lang pas pastor. 2 Timothy chapter 4, verse number 3. Kita ang tanan. Ready, go. Tanan, tanan, tanan. Okay, ready, go. For the time will come when they will not endure sound doctrine. Pursue sound doctrine. Mayunin kag pursue gani. Try to know at least very basic doctrines of the Bible. Dili pwede nga di ka ma. Okay, kanang very basic yung nato nga doctrine. Do we believe in eternal security of the believers? Do we believe in the priesthood of all the believers? We are priests. Do you believe in our sainthood because of Christ? Amen. Mga santos ta! Amen. Sila mga ni angay tarukan tag kandila. Mga santos man ta, amen. Saint Michael, anin dot kayo? Ngayon, Saint Rico. Muragwa gyud sa almanaki, impernohonon gyud. No? Kay mga santos man ta. And that is the very basic that will put us into encouragement. Are you listening? Ma-encourage ta, ma-assure ta if we know the security that we have in Christ. our position in Christ, you should know that our position in Christ, di na namawagtang. Manamayong kang nakasaka, ayaw to sa yawa, oy. Mao na nga, pursue sound doctrine. Second, 1 John chapter 4, niya, verse number 8. 1 John chapter 4, niya, verse number 8. Nanata? Verse number 8. He that loveth not knoweth not God, for God is love. Okay. Teach the truth or preach or in love. Ang pagsulti nimo kinahanglan uban sa gugma. Don't teach or don't preach or don't rebuke anybody because you try to pretend that you know more than that person. Ayaw siya badlungat para lang maingon ka nga mas kamaupa ka niya. Amen? But because you love the person, kayo mo man siya gigugma. But number 4, 2 Timothy chapter 1. 2 Timothy chapter 1, verse number 7 and 8. 2 Timothy chapter 1, 7 and 8. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Wa kay bawo sa ilang gitudlo, wa kay bawo sa ilang gisulti, wa pud sila kay bawo kun say barugan na yung mga magtutudlo ingon ana. Are you listening? Be bold. Number 4, be bold. Kinahanglan klaro ta sa atong baruganan. Be courageous. Be courageous in teaching the truth. Stand. Amen. Not only courageous and ashamed. Dili ta mahadlok kita mauwaw nga mubarog ta na. Amen. Kung doon ay mga tao, mingon nga ikaw, baptist man ka, tinoda, nga luwas mo, umbot lang, ingon man among pastor. Di ka barog. Be bold. Be courageous. And not ashamed. Verse number 7 and 8. Desiring to be teachers of the law, understanding neither what they say, nor whereof they affirm. Di yud ka barog. Unsa man ka? Pro or con? Ha? Pro con. Unsa man ka? Against? O unsa man ka? Ni affirm ka, affirmative ka, unsa man ka. Verse number 8. But we know that the law is good if a man use it, unsa? Lawfully. Be courageous. Be bold. Nya, be not ashamed. Nang landita mauwaw. Amen. 1 Peter chapter 4, verse number 12 to 16. The last but not the least. 1 Peter chapter 4, yeah, verses 12 to 16. Na yung mga tao, di kabarug, lupay-lupay. Amen? Hadlok musulti. Sa sigin huno na itong barug diha sa radyo, daghan ng nasyak. Huh? Ano ni Denny? Nya. Imo ganing tudluan gani, awa gid. Wa gi mo request na mo kantang yung Jairo. 12 to 16. Beloved, think it not strange concerning the fiery trials which is to try you, as though some strange thing happening unto you, happened unto you. Verse number 13. But rejoice inasmuch as ye be partakers of Christ's suffering, that when his glory shall be revealed, ye may be glad also with exceeding joy. Verse number 14. If ye be reproached for the name of Christ, happy are ye. Be not surprised that when you stand for the truth, somebody will slander. Sulti ang jukay. Ay na lang pag doko-doko diya. Sulti ang kagdagang storya. Amen. Sabi sa amen. Daggan kay istorya nga. Mahitabo. If you stand for what is right, don't be afraid. Stand. Be courageous. Don't be ashamed. Pero ang sige nga diha, verse number 14. If ye be reproached for the name of Christ, lipay ta. For the spirit of glory and of God resisteth or resteth upon you. On their part, he is evil spoken of. But in your part, he is glorified. Sa ilang part, mura taga binuang ini. For the preaching of the cross is to them that perish unsa foolishness. But unto us which are saved, it is the power of God. So ayaw kahadlok, nandun na yung mga tao nga, storyahan ka. Amen. Verse number 16. Yet if any man suffer as a Christian, let him not be ashamed. Dito mauwana. Ngayon we suffer as a Christian, but let him glorify God on this behalf. So don't be surprised nga kung mubarug ka sa kamaturan, daghang isulti nimo. Digi ko malimot na napanalanginan ko kayo kay nondo mo nga si Manny Pacquiao ni barug siya sa against LGBT. Klaro gyud kayto iyang pagbarug yun. Endorser man dayto siya sa Nike. Kanang anak bitaw? Sa nang check bitaw? Check day na? Ano day na? Basta anak? Sa ano? Sakto day na? Sundang na. Karon, di ba kay nomdo mo nga iyang gi-quote ang Bible niya, sa pag-quote niya sa Bible, giingnan niya ang mga tao na Tagalog pa niya, it is abomination. Niya, gi-quote niya ang Romans katong luod niya, gi-Tagalog niya. So, ang nahitabo, giingnan siya sa night. Kung imo lang nang kanang musulti lang ka nga, tungod sa akong emotion, tungod nadala lang ko sa akong emotion, muhatag minimo og 100 million. Muhatag minimo og 100 million para lang kay nadaot na kayo among kanang nadaot na ang among produkto tungod kay ni barug ka against LGBT. Kibaw mo gyon sa ni Pacquiao? Unsa di ko mo rekan? Dili ko mo sulti og against mao gyud ay akong baruganan. Pero kita pa to 100 million na eh, pero ra pag sulti oy nakalimo hubog manggugo ato. Nga naman ang gi tanaw 100 na gunagod. 100 million na gunagod. Kanya pila rin pagsulti nga. Kanang nasakit ako lang to ba? Kanang na-emotional lang ko ato kay kanang sa issue bitaw. Kanya nakalitan ko, ningon ko nga kanang it is abomination in the sight of God. Pero wa siya ningon ana. Nibarog siya. Tinuod na akong gisulti. Wa siya ka 100 million. Pastor pa to. Makak. Na nakalayo pa ba maglagot niya ng uban ba? Makak para maka 100 million. Oh, 100. Kung kamo ato, tanawa. Bisa kamo, makak. Ha? Pang building, mamaka ko pastor, para building. Ako rabi tayo makapamakak. Town. If any of you suffer as a Christian, unsa, don't be surprised that if you will stand for something, somebody will always talk against you. Na gani kay baruganan gani, sultian yun ka. Pero kung wa kay baruganan, migo lang ka sa tanan, awa, kinsa guy ma open nimo. Amen? Migo mo sa Ginoo, oh, labay ang yawa. Oh, yawa, migo mo sa tanan, di ba? Na, migo sad mo sa yawa. Uy, baruganan yun eh. Di ba? Old preaching man. Kung di na kuno nimo masugata ang yawa, nagkuyog na mo. That's an old preacher's byword. Nga kung wa na nimo gikasugat ang yawa, kay against nimo ang yawa, nagkuyog na mo sa yawa. Pero ting kuyugag yun. But don't be surprised nga kung mustan gani ka to something, naagi maglagot nimo. Amen? Pag-stand ako, something nga ang first day of the week ought to be. Nabasa to ninyo, si Lang James, nabasa to ninyo, right? Grabe, pusot-pusot, no? No? Ingon sa, Matthew chapter 5. Ingon diya nga, kinanglan tama si Kristo ganin, natuman sa mga balaod. Ingon kung nituman sa balaod para maluwas. Siya manluluwas. Nga, iya pang gigibutan dito kay, iya gini palusot yun nga, ang pinaagi yun sa balaod, ang kaluwasan sa tao. When you stand for something, pero ako lang yun sa'yo na, di unta mo manuyo, ma'am, nga magpaminaw gyapon mo sa mong radyo, nga tukar-tukaran mo, nga kusi-kusiun gamay. Kusion sa kamaturan, hangtod nga, madutlan yung ka. When you stand for something, naagyo manuyo ni mo. Amen? Munang lisud kaayo kung mustand ka niya. Ang imong heart bitaw malanay, makakompromise ka. Ang term niya na compromise. And I hope makastand ta. When we stand for something, naamagin mo against na to. But be courageous, amen? Be bold. Don't be ashamed. And that is five ways to defend the truth. And I hope nga dili ta, ato'y salikway na lang ang pulong sa Ginoo for the sake of preferences of other people. There are some absolutes nga di gyud nato mabaligya gyud. Diyos si Kristo? Yes! Amen? Amen? Do na ba'y Trinity sa Bible? Yes! Ang gibutangan namo dito sa hotel ni Pastor Loomer, usak siya ka kanang sana kanang oneness. Oneness katong babae ba nga tig-serve ba oneness ya. Ingko din paminaw gyud sa 106.9 day kay makapaminaw ka. Ay, mauday na sir. Unsa man day ka sir? Baptist ko. Ikaw day unsa ka? Oneness. Ikaw ka nang oneness. Usa ra gyud Ginoo. Sa ang amahan sir, Jesus adto. Ang Holy Spirit, Jesus adto. Jesus punto niya. Oh, Jesus to tanan yun. Yeah, man, no? Pag ingon ni Jesus Christ, na, my God, ako, siya rin po to. Why hast thou forsaken me? Siya rin po to. Kung mao magaling na. Kung si Father, si Jesus po, ang Holy Spirit, sige buloy, maura ba na? Ang Holy Spirit po, mo'y one in the context of being a God, pareha ba nang kanang unsa na kanang itlog ba? O kita kay made in the image of God, in form, not only in form, in righteousness. O kita body, soul, and spirit. Pero usa ray Pastor Richard. Amen. Nabasa, amen. Barug ta niya na. Kay daghan kay mga tawo nga wala kahibaw. Unsay kamaturan? Tinuod ka nga saved? Yes. Why? Because of Christ. Naong gyud ayon. Amen. Do you believe in the Bible? Yes. Which Bible? King James. Kining amo diday. De. Daghan nun pag storya. Pag pagtarong diha. Di lagi. di na to ikaw. Wow. Amen. Yeah. Di kay imo luyat-luyat nun pa nga. Usay di. Usay word of God. Usay na ay word of God. Let's stand. Amen. Is amen? Amen. Is there a hell? Yes. What day purgatory? Wah! Barug. Si Peter Pope? Di. Amen? Amen. Minyo si Peter? Yes. Karon ka na inyong pastor diyan ng 106.9. Sige, wali nga si Maria. Napay anak? Yes! Naay anak! Pila kabok? Oh, ato ipon! Ihap da yun. Amen? That's the reason why we need to study the Bible. Enjoyable ka na mag-study sa Bible eh. Kung masayan lang ka, mahimo na bitaw ni mong ugali, bitaw, mahimo ni mong character to study the Word of God. Every word of God, muragyug, honey, sweeter than honey, and the honeycomb. Nindot kayo ang Word of God, eh, studyuhan. Amen. Pero kung imula ng patugo ni mong kandiha, Bible, bisag butangan pa na nakukutsara, muagto ko. Dung, gikawat ni pastor ang kutsara dung, oy. Wa, may nangawat kutsara, yun. Gitistingan na yun, kag maukab ng Bible. Siyaro, pag sunod, susunod nga, tuig, birthday, wag yun din naukab. Labi.

0: Mabuhay mga kabaro! Ito po si Joseph Christian Aceves, naglalayag sa karagatan ng English Channel mula dito sa Motor Tankers, Cali del Teatro. Kami po ay palaging nakikinig sa Landmark Radio 106.9 FM sa pamamagitan ng online live streaming sa www.baptistbohol.org.
1: Lifting high the banner of the cross, you're listening to 106.9 FM.

0: si Kuya Michael Rina Talida sa opening word of prayer.
1: Magamputa, tindog ko at tungulo. Dalay ko na bigmao naman Ginoo, Lord. Salamat Ginoo sa adlawong Bernest Ginoo, sa diya nga nagatapok imong mga kanakan Ginoo, alang sa mga pag-ampo Ginoo. Lord, ikaw magapaminaw sa matagusa nga pag-ampo Ginoo, ikaw magatubag ani Ginoo. Lord, ikaw magasintro gamita si Pastor Ginoo sa pag-deliver sa imong pulong, masabtan sa sayon nga paagi Ginoo. Ikaw masintro, ikaw mamaya karong gabi una. In Jesus' name, amen.
2: Amen. Page 544. Redeem how I love to proclaim it. Redeem by the blood of the Lamb. Again, I-greet mong tapad mo yung gabi. And ato yung kupya itong mga seats nga nadri sa tunga. Diba? Kay Unya, mora magihapon. Diba?

Unsa dayon sa RC? Daghang posisyon. Bantay mo? Daghang posisyon. Daghan ron sa RC, posisyon. Nakadungog mo sa balita sa Venezuela. 7.2? 5? Grabe no, 7.5. Nakabasa sa Bible, in a way, it is a fulfillment of the prophecies of Christ coming. Niya kung kana gani mga fulfillment of the prophecies of Christ coming, how much more of the rapture at any moment, no? E kana mga timailahan man sa ikaduhang pagbalik katong Revelation. Okay. ang rapture kay wala ba mga timailahan, no? Kalit, no? Mga wala lang mi. So, are you excited of that day? By next week, around Monday or Tuesday, wala ko kabalo, 2 weeks man ang bana-bana, mabot ang patyas ang radio.

Mo nagbasa tanang dunay mga binisayang a Biblia. Roma 15 versikulo 30. Usa lang ka verse na basahon palihog. Roma 15 versikulo 30 ready. Mga Bisaya palihog ready read. Karon ako naghangyo kaninyo mga igsoon tungod og alang ni Ginoong Hesus Kristo og tungod sa gugma sa Espiritu nga kamo maghiusa sa pagkigbisog uban kanako diya sa inyong mapag-ampo ngadto sa Dios alang kanako. In English pa rin, so verse 30, ready, read. Some prayer items that we, the church, should strive together to pray. Mag-ampo ta. Ginoo, salamat kayo karong gabi una. Sa matag-usang nga niya karon sa simbahan, gidala ni mga safe and sound, nag-apila sa among praktikum. Salamat Ginoo sa nining schedule ng matag-bernis kabi'i. Doon ay hiniusang pag-ampo, either by cluster or sa hiniusa rin simbahan mo Ginoo. Ako na ampo ni mo Lord, nga gamita ko karong hindi una, nga makahatag ko

Why mo daig ni mo asay na puan ni kuanso, no? Ha? It is between you and God, Lord. Pero lahi ragid po na naaputay tayo mang giusta pagampo. Di gid po na gi-discourage sa Bible nga sa usa ka lugar ang mga igsoon sa pagtuo maghiusa magampo. O gani mga igsoon sa Bible daghang mga higayon nga dunay mga problema nga gihiusahan sa katawhan sa pagampo na sulbad. Hinumdo mo sa time ni Josaphat nga ang ilang nasod gisulong sa tulo ka grupo sa mga tao. May proclaim si Josaphat og fasting og hiniusang pag-ampo. May respond ang whole kingdom. Bisan ang mga bata na nganto, may apil, may kuy sinikanan, ang pag-ampo, may tindog at tubangan sa Ginoo. Mas nitabo, ang ilang problema na himong blessing. Gubat man to, to sila, pero mga singir ilang ipaatubang nga to, igo na lang silang may nanghakot sa mga spoils. Ilang kontray na nag-unay o pinatihanay. O, dito panahon sa mga judges, ha? Ato na ni shortcut kay karaghan man ito ni Suti. Ha? Nag-away civil war sa Israel. Ha? Ang tribe o Benjamin gitabangan sa 11 tribes. Murag 2:1 ang ratio sa gubat. O, pero unang sakbang napatyan o mga 20 kalibo kapin ka mga Israelites. Ibig sila daghan, sila napatyan o mga 20 kalibo kapin. Pang ikaduhang sakbang, mga 18 na sa kalibo, sa napatay sad. Ang nagtabang maoy napildi. Na kay mauto nga pirmerong higayon, ampu sila, pero mga tanagwan. Sa ikatulo ng ampo, nagpuasa na sila, ha? Nangay guidance sa Ginoo, diha gitubag ng pag-ampo. Napildi sila ang kontra nila. Napatyan ang hapit hapit mapuo ang tribe of Benjamin. Oh. So importante nang naatay hiniusang higayon sa pag-ampo. Ha? Okay. So na yung mga pila ka mga items, mga iso na natin hanggang karoon, di daghan, di, pero hindi lang pila itong isutan. Mga butang ba nga, angay nato ingon nga mga isoon sa pagtuo, ingon nga mga membro sa kalokal nga church, nga atong hiusahan sa pag-ampo. O na ana, dito sa Ephesians 6, verse 18 to 20. Ephesians 6. Kung naamoy prayer time si niwa, will and good, nindot na siya. O ayaw ginaundang agad. Kung mahi mo, ha? I-maintain na siya. Pero appeal good sa si pag-ampo diri. Okay. Ephesians chapter 6 verse 18. Nana mo, doon nagbasa pala ninyo, verse 18, read it. Ephesians 6, 18, read it, read. For all saints, ha? Gidasin Apostle Paul ang mga Ephesians. I do believe nga para ni sa ato atanan kay mga believers man to sila. Believers man sa ta. Verse number 19, read it, read. Okay, og alang kanako aron ang paglitok ikahatag ngari kanako aron ako makaabli sa kung baba nga maisugon sa pagbahibalo sa misteryo sa maayong balita unsa man nga request, ha? That ministers of the word or ministers of the gospel will be given utterance. Basa palihog ninyo sa verse 19 mga Bisaya, in English palihog ready, read. Oh. Utterance may be given unto me. What is utterance? Huh?

utterance is, ano siya? Ha? Una is right message. Gani ka na utterance, kung basahonin mo na sa Greek, logos na siya sa, man, logos na siya sa original ng Greek, pero dili word ang pagka-translate, kundi utterance. Kaya nga naman, tukma yun din ang pagkahubad sa mga translators. Right message. Pasabot nga, inigsulti ni mo nga unta ang mga sulwiner, inigsulti nila ang mensahe nga ilang ishare, ang mensahe nga ilang isulti, dili ka nang ma-uncertain lang maayo, nga wala na makita ang gospel. Di na ma-emphasize ang death, burial, and resurrection of the Lord Jesus Christ. Importante na siya. Nga kung masulwining ka, imo makadungog yun ang inyong isulwining nga si Christ namatay, gilubong, nabanaw, alang sa atong kaluwasan. Naagin ang gospel. Kaya ang gospel ba ang power of God unto salvation? Ha? Power of God unto salvation ang gospel ba? So, bisag iunsan imo pagsulti imong message kung walay gospel nga na-involve sa imong pagwali, tawang na siya. Ha? Tapahaw o mabawaran na siya. Now, why blessing gisaad na sa Ginoo? Kay ang saad sa Ginoo na sa gospel. Mayroon mga Ginoo nga, ang gospel mo ay power of God unto salvation. Oh. So, importante kayo nakadungog ang imong gisulwiring kasi Kristus namatay para sa iyong sala. Oh. Nga, nagilubong, nabanaw. Alang sa kaluwasan ng kalag. Oh. Napahala ng unsaon yung pag-present ang ubang mga kuhan. Basta kinaan na siya. Oh. So, una, right message. Ikaduha is, right opportunity. Right opportunity. Kaya maotang sulwining, pero di ta ka maomang itag opportunity. Si Sister Lister Gapon, ha? Na amay mga nagtapok sa gate ba, sa eskulahan ba? Sa elementary, ha? Ako okay, yung duulan. Okay. Mga bayo ba na sila? Dito, sulwining niya. Oh. Kami po, ita po may mga lugar po. Katong lugar, ha, tapos bukid, ha, ambot kag makabalik pamamayan dito. Ito? Kaya pagtipas pa lang sa eskina ni mo, 8 kilometro ang sulunod nga doon. Oo. 8 kilometro ang paingon nga doon. Mamay decide na lang nga, kini lang ang lugar ha, atong ato, hindi lang naman itong laing lugar kay ining adto dito haton ang mga kuan dito. Balik o na adto sa laing lugar. Nani uli, balik ko na sa ito. Uli na sad. Sa ito pa, 1, 2, 3, 4. 8 kilometro. Na ang sulin ng taon. Oh, dito na nagimintanan. Nagbalay-balay mga adto. Basta ang tao mangitag opportunity, naagyo opportunity ihatag sa Ginoo. Naagyo, tinunan namin ito, naagyo. Basta mangita lang yung opportunity na kay tinulad lang yung motibo ba nga mangita ng sulwini yun na ay ihatag sa Ginoon mo. Na ihatag sa Ginoon mo. Oh. Na sulwini na ko dito nga ay ang isang simbana na natrabaho sa baking. Maestro o maestro sa baking. Oh, na usa nga na ako na iparintina sa kung ano, mag nasa tulan ba ka to? Halagabihan nga. Naamo din yung lugar pero na may mga kaon nagtrabaho sa Dawis. Nakalayo man ni lugar din. Right opportunity. Ha? Muna kini ato pag sulwini usahay, kinahala po ni og kanang guts ba kana bang kana minaro usahay. Ha? Minaro gid ang minaro kanang magpabaga tag naong ba para makasulti. Magpabaga tag naong kanang tungod og alang sa Ginoo. Hindi ka nagpabaga ka, bahalag na, pabaga ko, inom dili, bahalag sa mga kita na ko dili, basta kay ganahan ko inom dili, labihan ko sa kumang barka, akong mga isang pagtuo, bahala sila. Ila nang kuhan sa Ginoo. Tiyan mo na, magpabaga sa pagpakasala. Magpabaga ta ka nang para sa gaspil. Ha? Magpabaga ta sa gaspil, dili kay para unsa. Right opportunity. Oh. Sunod, right attitude. Ingon si Apostle Paul sa verse 20 na og alang kanako aron ang paglitok ikahatag gari kanako aron ako
makaabli sa kung ba o mga risgar o pagsulti ba makaabli sa ba o pero na si drama sa una ba nga ang laki misita na sa bahay kasi una kay misita man lang sa una yun kahit makarong ka steaks or misits naman panguyaban uy mga babae ha napatay man lang ang dalaga dire ay musugot na steaks misits mo panguyaban ha. Kung tinunod anay nang nahigugman ninyo pa, atubangan na sinong mga magpapa. Bitaw. Nahigugman man kahangal maulaw man. Oo, oh, nga nung ay isulti sa uban ha. Kita-kita rin yun ha. Nahigugman ko nung namay. Nulit, ano ang laki sa balay. Oo. Oh. Nangarisgar ato sa balay pero manghurog mang simod. Ano man? Awa kasulti. Awa kasulti. Kaya manghurog mang kung ano iba, iniglitok, manghurog. Speak boldly. Speak boldly. Wa tayo ang kaulawan. Ha? Kanan ay, kanan kaulawan, kaya hunor, magkaulag yun. Sunay lang. Kung mo determine, kibitaw ka, nga musulwinin ka, musulti ka, mawa ram nang kaulo kada gayan. Ya mawa kada kaulo kada gayan gud. Ano mo determine ka? Ha? Kana kaulaw o kahadlok. Normal ra gid na siya. Ha? Kami mahadlok yapon labi na kana ay kana na ay nakasakay usa kinan. Ha? Ya ang dagway ba. Strict ko ignaong na nagdaghag mga kuan, mga sana mga jewels. Nindo kay purma. Kita mo diranggo magini. Ha? Ini mana siya di gina wah di gina kaning ha. Pertungod alang sa Ginoo iampok sa Ginoo ka

nakasa ko ilang tensyon. Di mo doon ka tumpatay ito na. Tatapos pa sa ano. Nagsuti, Anders lang ito. Huwag mo tagad ako yun. Nakikawas ako. Sasaon mo ganyan. Nagsuti, anay ang itong amahan. Ang itong usap sita. Doon ako ka na condolence. Na kanang pwede nga may mo prayer o pere amo kami sa inyong nanganaay mo patay ng anak. Adya pa hintakad. Ang sisi ko na. Napagadya na ako itawag sinang ilurang. Dadagat kita diri. Ya, kana actually mo service me. Ang ingin ko sa usik na. Amo ito nakaservice me. O. Mano nga, sa lagi ka ng pabagaan sa naong yun. Pabagaan sa naong. Ha? Right attitude, boldly.

Muni ang number one nga, kwan, angay nga iusahan na to. Matikos na itong upray ba? Nga every minister of the gospel, di lang ni pastor, di lang ni teacher, di lang ni, basta isabisan kinsa na to nga musulwining, nga at the time nga musulwining siya, gamitin sa Ginoo at in a mighty way. Ha? Ayun nga, si pastor ng Lord, ang sa school teacher ng Lord, ang leader ng Lord, eh, pwede ikaw, pwede ka gamitin. Pwede ka gamitin. Ha? Na, di man ko kumao. O, kung anong gamitan ng kuan, kanang sulining, kanang trucks, basahan na, ipadungog na niya. Bitaw, kung hindi ka kumuha na, ipabati lang niya. O. Number two, ha? Mga prayer items nga angay natong ihusahan sa pag-ampo sa Ginoo in unity. Ikaduha, that members of that church held captive may be set free. That members of the church held captive may be set free. That is Acts chapter 12, verses 1 to 5. Ang primary kana istorya sa Acts chapter 5, mahitungod ni Peter, nga gidakop, ipadakop ni Herod, kay ipapatay niya sa usa ka giskidyol nga panahon. Pero nawa di paglaom ang mga miyembro sa church sa Jerusalem. Ampo sila. O di lang basta-basta nagampo, nagampo nga nagkahiusa. Acts chapter 12. At basahin sa verse 5. Nanay mo verse 5 ready? Verse 5 ready? Read. Apan ang pag-ampo gihimo nga walay paghunong. Di ilang usa ka miyembro. Di ilang ang pastor sa Jerusalem, di ilang ang mga elders dito sa church gyud nagpasabot nga ha, mga miyembro mi apil. Og mao ni angay natong buhaton. Nga kun ay mga problema simbahan ay mga problema nga mga miyembro nga nasa kalisod. Di lang kay usalay mo ampo kun mahimo kitang tanan. Ha? Pag-ampo gihimo nga walay paghunong sa iglesia ngadto sa Dios alang kaniya. Oh. Yes, ang primary application ni Peter na priso ngadto. Oh, sa imong pagkapriso, ha? Wala, kanina ay ang iyang survival is at risk. Ang iyang service was hindered. Oh. Ang pagtuo sa mga miyembro na shaken. Siyempre kay miyembro ko ano, apostol ba ani? Oh, apostol si Peter na ano mga milagro na himo ni Peter. Pero na priso gyapon, na dakop gyapon. So ikaw nga ordinaryo nga miyembro, ma-shaken yung pagtuo. Ha? Ma-sulayan. Matayo ang pagtuo ni mo. Oh. Pero nag-ampo ang church. O sa pag-ampo, nalagidungog sa Ginoo. Nagpadaan ginog anghel. Sa lakto ng kapakasulti, nakabuhi ni Peter. Oh. Tingali ang sitwasyon sa itong kaoman sa pagtuo karon dili sama ni Peter nga ipadakop, ipapatay, ipriso. It may be nga doon ay mga problema nga nagapos niya. Nga tungod ana, ha, namiligro ang iyang kinabuhi. Diba ko'y bartian, unsa, ha? Namiligro ay ang kalipay ng Kristohanon. Then, oh, na kwarta ay disimba. Kaya ay problema. Oh. Nagiantos. O niya, huyang pagtuok ay bago pa. Yan di pa, parang sarap ng musimba po. Muna nga, ang mahimo na to, ating encourage. Pero di kayo pag-encourage lang, ha? Muampo kita. O na ating mahimo ikatunol, mutunol po ta. Ha?

¿Cómo todo no puta? So, unsa ni nga point that members of the church held captive may be set free. O unsa may nakagapos nila, sala baron ka ha, problema baron ka ha, persecution baron ka ha, na makalingkawa sila ana, ha? O niya, makapadayang pangalaga sa Ginoo.

ilang pagpanglagad, madili mabagan, o niya ang pagtuo nato o bisan pa sa ilaha, malig-on. Kay muimin ba tag si ko amin ko na ayo na ba ya nga ang inyong gugma magadugang pa sa pa nasin karagahan kong apil sa burton sa Ginoo, sakitan man ko, nisultuhan man ko, ha, ako mga kaumas pagtuo bati ng mga espiritu, ano ba na imbis nakas burton sa Ginoo uban ka nahimo critical imong attitude tungod sa kita ni masimong kaubanan. O di biya na ikalimod biya. Kaya ka na makaoban ni mo bulatan sa Ginoo, di biya na ba ang hil? Ano di mga kana sila, gigamit na sila sa grasya, pero nagamit sa Ginoo. O kaya sa grasya, ang Ginoo nag-mold po na nila. O nagipakita po na ito, nga, gigamit ni sila, di tungkol kay unsa sila, kundi tungkol sa Ginoo nga nagamit nila. Nga di tungkol kay unsa sila, kaya ang buutan kain siya sa gabi, nga sige buutan kain sa yun. O, godly ka na kain sa tanan. Mura pa og ang atong pag-admire to ananiya di na sa Ginoo. Iyamin sa kibuutan kay istanan, godly kay istanan. Unya, ko ang istanan gyud. O mura wag siya na ang sentro. O mito ka bisag di angayan asya no kay gigamit sa Ginoo. Grabe ang sa Ginoo no. Ano ba? Mura mabida ang Ginoo sa atong panglagad. O di wa na pasabot nga kita nga mga alaga sa Ginoo. Ah, kontento lang sa tanga backslider ta nang alaga sa Ginoo backslider. Ang batik batasa, batik na iya. Ah, di na pasabot na, pero ang pasabot ng kubaka, ikita nga lang kalaga sa Ginoo, ha? Ang atong pagkalaga sa Ginoo, ato ng commitment, ha? Sa Ginoo. Di ta magpa-apiktar sa uban, mga attitude sa uban. Kita may nangalaga sa Ginoo, kita man. Ato may tulbago sa Ginoo. Kana sila, ilang tulbago sa Ginoo, ilang bati attitude po, ilang tulbago sa Ginoo. Basta ako, ang tulbago na is, ang ako pagkalaga sa Ginoo. Ha? Na? Love for the children of God. Love for the work of God. Love for God. Oh. Kaya kung muaw pa na ganyan imong gugma sa Ginoo. Oh. Muaw pa na imong gugma sa bulaton sa Ginoo. Then muaw pa na saan ang gugma ni mo sa isig ka magtotoo sa Ginoo. Aw, unsa naman? Lagbit nga ikaw, mabugna na sa panglakas sa Ginoo saan. Mahimok ang critical. Oh. Mahimok ang critical. Na expectation niyo ba? Expect mong kining grupuha lulo ni mga buutan, lulo ni mga godly kay ang God, ha? Ang ato po ang pag-anak sa Ginoo may settle da, pero ang atong struggle sa atong kuan ay inadlawad lang atong pag-iisos sa sala, padayon pa ni may panahon nga spiritual ta, may panahon nga carnal ta, may panahon nga filled sa Holy Spirit, may panahon nga dito filled sa Holy Spirit, tinulay na siya, ha? Muna nga, okay. Grabe nino, atong gumawa.

atong pangayoon, atong madawat gikan kaniya, di ba? Gusto ta na ano? Gusto ta nga natay ampo sa Ginoo, iyang ihatag sa to sa Ginoo. Kaya sayang kayo nga, mo ari ta diri simbahan, ni natay ampo na to, iusahan to ampo na, di na to madawat. Dito sinibali, ampo nga, tuluhod ka nga to. Ah, mugahin kag panahon, gahin kag kahago. Pero why nahimo? Gusto kita nga, o siya ito pangayon sa Ginoo, ihatag sa Ginoo yun. Pero yun ang Ginoo nga, bisan unsa ang atong pangayoon, atong madawat kay rin kaniya, tungod kay kita ang sama, nagbantay sa iyang mga kasuguan o nagbuhat niya atong mga butang nga makapahimuot sa iyang pananaw. Di ba? Nindot nino? O. Unsa man ang commandment ang ihatag sa Ginoo na to? Verse 23. Read. Love one another. Gawas nga mahigugma ka sa Ginoo. Love one another. Verse number 23. 24, read. First John 4:7. Ano mo, read. Sabi nito, no? Verse number 8, read. Verse 9, read. So, ang Ginoo, angay ito ni Umaon, ang Ginoo, linuwas sa Ginoo. Nabataan ang agugma. Ha? Nabataan ang agugma. Mupailo batas ang isigaisoon sa pagtuo. Oh. Kaya murag naabay mga tao na to nga murag lisot ang may gugma. Diba? Ano? Kinsa man rin sa simbahan na to nga murag lisot ko kay gugma na niya. Kaya purong bati ginasuya para na akong yun. Di ayun na anak, di ay. Atong higugmaon, di ay. Ha? Dini ani ang gugma dili nga kita sa verse 1. Mahinigugma kun ang Dios na higugma pag-ayo kanato. Kita angay usab nga maghigugmaay sa usa og usa. Oh. Unsa man ang maghigugma? Sa dihang ang Ginoo mahigugma nato, mi sakripisyo sa nato. Oh. Gidawatan niya as we are. Kinsa man kuno, hunaa. Nga, maglisog ang higugma niya, God. Pero wala tayo opsyon. Ato may isong sa pagtuo. Ha? Iyon si Apostle Paul, that our love may abound more and more. Oh. Didi ay less and less. Nga sa una, ha, karon batin na yung butagan niya. Critical na kaniya. Oh, di na kaganahan niya. Di na mao. Ha? Abound more and more atong paghigugma sa usa. Makonsern ta, mahingawa ta, magunhuna ta sa butang, makaayon nila, makaayon niya. Diba? Mo na si ang gugma. 1 John 4:19 and 20. 4:19, see it. Chapter 4, verse 19. Nanamo, read. Kinsa man siya? Kita naghigugma kaniya kay siya ang una nga naghigugma kanato. Si ang Ginoo Hesus Kristo ni. Wapatan higugma niya, kihigugma na tadaan niya. Verse 20, read. Ano? Kung ang usa ka tao mag-ingon, ako na higugma sa Dios, og nagadumot sa iyang igsuon.

siya usa ka bakakon kay siya nga wala nagahigugma sa igsuon kinsa iyang nakita. Unsaon niya paghigugma ang Dios kinsa wala siya niya nakita. Bati mga dag kinaiya pastor. Kisa mo gawag bati kinaiya natugod. Ha? Kisa mo. Bas ko igsuon sa pagtuo wa gyud ay opsyon gyud higugma na siya. Atong tugutan ang Ginoo mo usab niya. Mo bag-o niya. Ha? Mo nang ato pailob sa kita gyud. Oh, unsa ka pong pagpailob sa uban po nimo sa imo sa una po sa pag-upor ka. Di ba? O bas na kini hatun karon gani ipailob ka sa uban. Oh. Iya na man ang kuan ba? Kusa ano pagtu kusa ano ba? Na ingon ta ini nga kahimtang na to karon. Miagi sa tanang inang kahimtang nga sad nga sa una gi galalayan pud ta, kitabangan pud ta, giapailoban pud ta. Na karon ato na sang time nga kita na bu pailob sa uban. Maalalay sa uban, maalayon sa uban. Ah. Unya, na para pa ipipinahon nga kita pon, masayo para po ta. Di ba? Kung may perfect na to, may perfect na to. Ha? Ah. Agad. Ayha na ta. Ha? Ah. Ma-perfect kon. Girapture ta si Ginoo. Oh, pero samtang karon, ha? Ah. May panahon paghihapon ng atong old nature, patigbawal sa kinabuhi. Mauna siya. Pero in si Apostle Paul, that our love may abound more and more. Okay. That our love may decrease less and less. Nagkalugay, may nagkaila, batian naman ko niya. Manawag mapurihip na nga, Lord. Nga magrupo ko luloy. Ang mga tao, ha? Kanang, sana, ha? Ma-enjoy sila ikauban ko. Ano ba? Okay, ikaupat. Philippians 1, chapter 1, verse 10. Philippians 1, 10. Nana mo, Philippians 1, 10, ready? 1, 10, ready, read. Oh. Ika-upat nga ang itong usahan pag-ampo that everyone of us will learn to make right choices and right priorities. Ha? Approve of things, excellent. Nga itong choices ba, excellent. Ha? O sa akin mo, may decision nga, palpak, di ba? Oh. Di man kaligan na ito, makikita mo sa mga desisyon nga sayop. Oh. Panitan, things will winning ron. Pero nakadeside ka, ha? Nga mukuyo kasi yung mga barkada, maligo mo dagat. Excellent ba itong choice? Dito excellent. Oh. Dito excellent ka naman. Ang soul winning, the main thing na sa church, ha? Na wa mo ko nakapanangi ko ni pastor, iuyunan malay ko. Oh, kis may makapugos ni mo, di ka ganaan sa winning, be. Itukot na lang to. Pero ikaw, unta mo decide, unta ka sa mga butang eternal, excellent things. Oh, di ba? Things winning, unya, to akas mga butang nga, oh. Excellent choice ba gihimo ni mo? Excellent choice ba ang gihimo ni mo? Iyon ang Ginoo. That may approve things excellent. Muna nga, ang ito niya po. Nga, come on, God better best. Let us not rest until our good be better and our better be best. Oh. Ang pagpili nimo mga butang nga excellent, it may be nga nakisday sacrifice nimo yun. Masakripisyo ka. Oh, masakripisyo ka. Pero, yan naman ginaang butang sa Ginoo. Sa diyang namatay si Christ sa cross, sa Kalbaryo, gipili na ang excellent things, eternal po yung butang pa yun. May sacrifice siya. Ha? Ang mga apostles, misunod sa Ginoo, gibiyaan pa rin ang pamilya. Gibiyaan na sila, gibiyaan na sila, gikuan.
sakripisyo. Pero excellent things may ipilin nila. Kita po. It may be nga di dautan eh kung ako nipilion. Pero excellent ba na siya? Good ba ni pastor? Pero better ba na siya? Oh. Domingo sa hapon, asa man ka? Oh. Tingsul winning man siya. Domingo sa hapon. Sabado sa buntag. Tigmisita man siya. Asa man ka? Oh. Na ako'y gipili, pastor. Excellent na siya. Oh. Huna ako no. Kini akong gidesisyon karon, excellent ba ni? Mao nga mingo si Apostle Paul nga iampo na siya. Nga kamo mo ang i-approve niyo ang pilion niyo kana excellent nga butang. Dili kay mo enjoy lang ka or good lang para nimo. Good at tubangan sa Ginoo. Dunay eternal one bili. Okay. Tapusan. Romans, balita sa Romans. Balita sa Romans. Chapter 15. Romans 15. Verse number 30. Indire. Karon ako naghangyo kaninyo maisuon tungod ug alang ni Ginoo Hesus Kristo ug tungod sa gugma sa Espiritu nga kamo mag-iusa sa pagpakigbisog uban kanako diha sa inyong mga pag-ampo ngadto sa Dios alang kanako aron ako ipalingkawas gikan kanila nga wala nagtuo dito sa Hudiya ug aron akong pagpangalagad nga akong gihimo alang sa Jerusalem mahimong madawat sa mga balaan aron ako mo anak kaninyo uban ang kalipay pinagi sa kabut-on sa Dios ug uban kaninyo nga mabaskog pag-usab. Ingon si Apostle Paul, strive mo pag-ampo alang nako. Ha? Ingon siya, aron ang akong pagpangalagad nga akong himuon alang sa Jerusalem, mahimong madawat sa mga balaan. Di ba no? Naaday ubang mga balaan di ay nga dili acceptable nila ang service ni Apostle Paul. Mao nag-pray siya, ipi-ampo. Pag-strive mo pag-ampo alang nako. Nga ang akong service nga akong gihimo alang sa Jerusalem unsa man mahimong acceptable sa mga balaan atong i-pray nga kita di ta mahimong critical how the pastor lead the church pitaw kadi biya na malikayan ba to biya oh ingon si Apostle Paul nga ang akong service ang gihimo sa Jerusalem, mahimong madawat sa mga balaan. Ano, mga balaan na, pero di makadawat sa iyong service. Na, ada mga balaan po dahil nga. Ha? Critical po sa man of God. Ako, tao raman kita. Ah, bisan sa atong pagkadugan at pagtuo, tingali, atong, na, mayroon tayong atong stage sa atong Christian life ba? Tao ko maghihapon ta. Maabot pa mong panahon nga, ang kininggihimon na, mahimong sa nato eh. Mga angay itong i-pray. Ha? Nga ang the way our pastor lead the church nga di tamay mong critical ha di tamay mong critical kaya daghan ang mga simbahan akong nabaluan nga inana ni tabo oh tinan siya dili ni kanang theoretical ni or hypothetical daghan ang mga simbahan nga mga pastor murag na kintos mga membro kay gamay move si pastor. Di, ang sayop ba nga? Sayop. Murag, ang gi-after to, ang sayop noon, imbis nga operate nga Lord, nga unta, ayaw sa epektibo. Murag nagawa, nagbantay ta sayop noon. Ah, di na mayo. Di na profitable na to. Kita alkansi, ana. Ang Ginoo, ang pastor, nag-enjoy his protection sa Ginoo. Kita mo ikuyaw. Basig tunglo at tumadawat. So atong i-pray, no? Akin yung maong mga prayer request. Mga buta, Ginoo, salamat kayo Ginoo sa mga butang na katuanan mo kong sa impulong. Andama mo kasing-kasing Ginoo.

inerta na nun. Ang pagbasa, sige, hindi kayo magbasa ta, dumgura niya karon, ingon ani karon nga, naatay mga krisis nga giatubang. O, wa kay basa-basa sa Bible. Muna nga, ningon siya nga, renew your mind, and the Bible is above human reasoning. Proverbs chapter 3, verse number 5 to 7. Favorite verse of mine. Trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge him, and he shall direct thy paths. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord, and depart from evil. Kanindot ra ini nga mga pulong sa Ginoo? Nya magpabilin ka anang imong yutan-on nga rason? Magpabilin ka anang imong logic sa kalibutan? Magpabilin ka ang imong rhyme of thoughts kalibutanon kayo? Sabi ta, makadungog kong mga Kristuanon with their philosophies, with their kanang, amingon na tag-prinsipyos kinabuhi, kapag kakalibutanon yun, bisag maminaw ka lang, makaingon yun kakalibutanon yun nga prinsipyo. And how many times ging nanta sa Ginoo, and even in this crisis, ningon ang Bible, trust in the Lord with all thine heart. Salig sa Ginoo sa tibuok ni mong kasing-kasing. And lean not unto thine own understanding. Ayong salig sa mong kagaling mong pangunahuna. Magsigi kag kabalaka, matabang ba na ni mo ng imong kabalaka? And in all thy ways, acknowledge him. Sana tanan ni mong pagabuhaton? Paibawas siya. And he shall direct thy paths. Ugiyahan ka sa imong mga dalan. And be not wise in thine own eyes. Ay pagpaka manggialamon diya sa imong kaugalingong mga mata. Kaya ba, ang usa ka tao bitaw nga di matudluan kay naibaw na siya tanan. Kuya, kay na nga klaseng tao. Kaya bitaw di mawalihan, di matudluan, di masultian. Kuya, kay ng klaseng nga tao. Pinakakuya, kay nga naman, nagdahong na ganyan siya. Nga naibawan niya tanan. And we can learn lessons from many people. We can learn lessons from those that are in the house, that are in our own family. We are not all knowing, and even pastors. I learned so many things from our broadcasters here to tell you. And I even wanted to copy their messages, their outline. Ngayon ko ako ng buhaton, i-develop lang ako. Because they are, you can learn many things to many people. Pinakakuyaw ko, muingong kasi mong kagalingon, I know everything, I know all. Wala ko nakinahanglan sa inyong pagtudlo, wala ko nakinahanglan sa inyong, muna pinakakuyaw nga klaseng tao. All knowing. Mura siya Ginoo. Muna ningon Ginoo. Be not wise in thine own eyes. Fear the Lord and depart from evil. Muna nga, the Bible is above our human reasoning. There's a story in the Bible nga makaingon ta nga di gid pwede gid.